0: Asi.
1: Au. Na do na si, na do
0: na si. Ya mi shira o minia. But on your oba no onye ni ntem na ye bri ni so 0546 982158 0546 982158 Impato bomonia se o fre na o de waseda ama ewurade esanse ni onyame aye edosun ni onyame aye edosun.